0: more of the songs you love on The Local One. You're the voice trying to understand it. You are the dancing queen. But it's often so sweet. Community radio for Griffith. 95.1 to MIA FM.
1: Ma lo como dok mea maya ke foi fasiko ya pe okum tala tala no atu ki he mea ko e ni ko amanaken ke fai ai grand final ai akapulu tau anoa ko tau pe
2: ko e group
1: o ko e group group fika wanoa ai oku fai ia I stadium ko e ato crown I a pongi pongi ko e ai ko e hivato no kamatai antana 18
2: West Wailonga
1: Iyo.
2: Moyenko.
1: Pea Moyenko. Pea koe taha taha, koe
2: league tag.
1: Ke a lito, ni pea mo krififi. Pea...
2: Griffith Black and Whites.
1: Iyo. Mm-mm. O hoko hoko atoe pea ngahi tau ko ya, o au ke tolu. Ko fefo I tau ko whai ai whai nolo.
2: Katoa na
1: grand final. Katoa grand final katoa
2: he. Iyo, ka koe ule volo keheke he. So koe reserve grade, oku nau tau he o si kwata me taha wa, e tawa ia yenta mo Narendra.
1: So. Kei loko popo I foki ai timi koe ni ai Warata. Kwa ai timi uke popo ki ai nau.
2: Ko yenda, yenda Blue Hills.
1: Iyo, os mahinu pe malo I pe Warata. So he. Koe.
2: Ko whaka amu ia.
1: Iyo, ko timi foko ni toko lahe pita tau tamai ki tonga ai. Koe mea ko pou pou I ai, heo ku iai e tau tamai ki tonga. O vai ngai timi koe ni. Aku kawaya. Mo sese lolohea.
2: Iyo. Oleva, so, oleva, hiva ki tala e ku nephew we, o ku tau e timi reserve.
1: Iyo, ai koe nao, ai koe, ai koe. Iyo, rak tala mau peo family pa tong tala kakai go no, teke ke family mo ia.
2: Oku, oku ula ki va inga asale sia he os kwata me taha ua.
1: Iyo, he, iyo.
2: Na va inga na tomo Narendra, os peia hoko e tamai fifine te kolo, iyo. Ko hei ia mo yenta kwena kawa I kwa ania.
1: Oh,
2: a mate there. Tolu koe kamata ia first grade. He? Waratazia, more like a jellico. Iko na nake alki like a jellico.
1: Iyo, nao alki a nea.
2: So koe timi koe Waratazia, so koe kautonga ente malawa te kautonga koe ukuwa inga a pongpong. Faka, kataki peka pao kia ha kautonga ukuwa inga moe timi Griffith Black and Whites.
1: Iyo.
2: Oku ikeke matokanga mao ke timi Griffith Black and Whites. Mo hiki hage ki e yenta pe ko Waratahs.
1: Oku ikeke kautonga iai.
2: Oku ikeke ilo pe o kia kautonga ai. Pena ngara iau ke u check. Pea kapau oku na whanongo mai oku na wa inga maa Griffith Black and Whites. Pomo ki pe he ange ki yenta po ko Waratahs.
1: Iyo.
2: So ko Waratahs, he? Mo sese lolohea. Ko Sean Moses Lorohea ke tamasi a akanesi mo aloani.
1: Iyo.
2: Ko Sean Nu, tamasi a teo mo ari. Ko Wina Halawafu, o ku nofo ia na hau ia Poloni mo lama. Ko Pako Hai?
1: Iyo, ko iyo loto atu. Ko imatau, sione lolohea, wili lolohea, koe kau lolohea, koe kau tau tehina, eh. Haupe me family taha ko sina maki, tupo uhi, sione tu lahe.
2: Sione tu lahe, nā ngalu. O fak sione.
1: Pea mo ulu a kolo, mo fili mahe, ulu a kolo, mo fili mahe, na hau ma peo TikTok, hene o kore
2: paana
1: olo ni TikTok. Pea mo timi ene a yenta, he?
2: Yenta resis, kwe kau tonga eni. Ko feleti fai ngafa, so kwe tamasi ia siu mo feleti, mo kopuna evalesi. Mo salesi fata fehi ma.
1: Salesi, ko salesi.
2: Ko salesi. Ko Aaron Nawa, ko hea moa ka akumari mo ita ahine tonga.
1: Tonga, iyo.
2: Mo pitris sa lilo mai avu. Pea kihe timi kwe tamai
1: fifine.
2: Ko peta faiazi tahine ya akata mofonua.
1: Iyo.
2: Iyo. Ko Nia Siale.
1: Nia Siale ko Nia.
2: Yeah, mo Patrice Lilo Mayav tahine ko afehoko. Afehoko mori.
1: Iyo.
2: So ke kau akapulu ia apongpongi. So kapau kumofie o osio angi
1: mo hau ke tau fuck pau pau ia. Kilo ko unga pe pau pau ia aku ia ko unga ko ia tatamaitonga. Kilo taka ke ata tatamaitonga te ala lotu. Ala we ke tau hao mohe he.
2: Iyo. Kamata pong... so kamata rautonga he o skwata me he taha ua. Pe nofo hifo pe ki he vainga koe he toru ke aonga I tikite koe na totongi koe he keiti. Okay, ko foi fasi en lolo. Ofa peta.
1: Iyo.

0: Community radio for Griffith. 2MIA FM.
1: Malo au pito ki he tau kwai, ko no name.
2: No name. Ko no name foki oku, ko e ma, ko ma programa oku to e live pe he TikTok. Ko e programa pe he telefoni, hange pe ko Facebook amo e mea pe he. Ka ko eke ma he toko taha ko e ni, ko e ha a tau mua a live, ho live, pe ko e he, ke fai ha ilo ki ai. Te ke lawa whakamata la I mai?
1: Well, Natalia pe hele tio eh pe aku rava ia fanon ki a live stream pe ko ihe me a lere pe tohi mai e toko taha tala mai aro he TikTok he e toko lahiang e kakai koe oku mea u toko lahiang e kakai koe te nau fanon o mai pe ko whakatoka ngai tala e takamata TikTok
2: iyo
1: oku ki lahiang e u followers koe he basic koe a Riverina Tongan Community Association koe he Facebook Pero ko to ta hen e kore mai ko ke TikTok no fusene.
2: Iyo.
1: Ne? So ku
2: ka ko ke ilo pe ku si o mai pe aria mo.
1: La waki ka pa o ke fa no o mai o fa la hiata ke ko mo honga we ko fai mai ka kai tonga ko ni I New South Wales o ka ko to pe ki he nga we ko ai ka kai ko ni o New South Wales ko ki tala tu pen ki he kakai tonga ke popo eta un high business makatonga
2: ko ni akatonga
1: io I ku fifini so ko TM photography ko e businessia a lolo a lolo kolosat ke ne ofanga ke a office mafi ke aleka o kuyai ene fare kosi ko modern man cave on yembu Brian Fifita ko e ne ki business ko Hakuna Glass o ke a motolu ko o ku mafai ko aso ata ke ta ki ai kako foi business I tonga for all when I lolo business for all tonga ni I ku fifin o ku I ko e the sub spot the support spot pa ko ki business ye ai ki tahine ko Eleanor mo Chris Latu tahine ya a Eleanor ski mo lo a lo seri ka we familia Eleanor he ka u pioneer ko a ku fifi pa ko ni ko na ki business ye o ku ki polo kalama ki he youth mo ka u kakai la lahi pe ko na tokoni ki he well-being, ko hai well-being?
2: Ko hai well-being?
1: Ko toko ni pe ki he...
2: Mo'ui.
1: Mo'ui lelei.
2: Mo'ui e tangata, whaka ata mai, whaka lau maalie.
1: Ko ia.
2: Moe, whaka... Moe, whakasino.
1: Whakasino, ko ia. Oku kaumena ngā oe ki he toko ni, because sometimes, ko ila kok whae, ko e mawahe koe mei whare mahaki, oku fia mau ha tokoni. Iyo. He pe kia kakai ia oku nau nofo toko taha.
2: Mo ua. Iyo.
1: Pea oku kawe na seve siki ai. Kia nau tolu koku nau ata mai koe mei whare maha ki.
2: Iyo.
1: Ke tokoni at kia nau tolu pe koe osha nau tafa he.
2: Iyo.
1: O tokoni koe ke awe koe nau toke rehab moi mea.
2: I ka ingatai e lava pepea moe. Tena wahanga o whaunga I whaunga ki ho... Fetu utaki, hango yanga fetu utaki, hange ka pau kia hau paanga, fe mau, anga fe feho, vahe vahe ho paanga, ke labau, oh, save ho paanga, mo mea pehe.
1: Ngahi resume, ke kumi ngawe.
2: Whakamone mole te Eleanor ka pau kuhala e ma whakatonga I hatu e businessi, ka koe hangi koe kuki, teke lava, tina lava toko ni ate ngai mea koe, koe hako no uye therapy, ka pau teke abu ka ngai pehe.
1: Counseling?
2: Kange koe counseling, hange whanga, Fenga me atene toko ni I koe, he?
1: Pea kuna mentoring, he?
2: Iyo, sio, hane peha ne a koe I koe ke mo ui nonga. Ko whemaa ke li au ka ele noa tai mini ke whaka nonga hoku atamai.
1: Iyo, whaka au fofa, ko ne asai au pito, he seo ke tau kakai tonga o kuna laka ki olunga, he?
2: Iyo, iyo.
1: Ko termia, laka ki olunga? Laka ki mua.
2: Iyo.
1: Laka ki
2: mua. Te ko au ko hawa ta hawe he pau ke uhanga raki toko o supporti o poupou I e ngahi business ko e tau matakari.
1: Iyo.
2: Ki mua hanga ha matakari tahe.
1: Iyo.
2: Ka pau hawa taha o pemai ko au o ku fe puka mai ke faitaka pa ko mo ua wi ka geto ko tago ilo au me se ne ko tonga he ka ko iloi te tala nga to ko tago ya sa ya pita po po ke tau ka ka
1: ke tau to koni pe io ka ko mo oni o ko la hipeta mi e tamate pe tonga e tonga but still ke ele no mo krishna
2: fa la hipito
1: la he opito
2: he ko na un lot
1: ko lot hero ko lot ko me ko ya
2: disclaimer
1: hey nengal ke ta ta foi disclaimer io como on io ke ta ka kai tanga he lele ma ta ko ta aluma u na foi me alele faka ofo ofa o lele mai pe ko na wo faka ta ofo me are de pe you know faka ta na foi
2: ke io ka kai o mo to faka ta o mo me alele u ya mo pang
1: eh tak ta ta wi pe kita ka ko e foi polo kalama se poto ko o ua ko ni na ilo o ku teo ha o tu tu ko ya ko pa na faka lele foi polo kalama Akapolu Rugby Clinic, Ahoe ua. O sell out ia.
2: Wow.
1: O sell out na ki polo kalama ko ia. Ego, ele noa very business minded, so, ko e foi me e taha subsport.
2: Soko toksio hifo nao o kulava pea ele noa tokoni ki nga ue faka hospital. Io.
1: Komo o ni ia, o kutoko lahe tau ka kai koi kufifini, o ku nao, lahe nao u skills, he? Ka kui kai ke, I think o kawaipeta u nga ngatonga ke be humble moe mea. Ka kutotong ke ngau ea ke kakai ea koi ia, but,
2: Kaku, ka o lahe o pito ngahi mea ia ke toko ni koni koi ihe website koi na ele noa business koni, ka teke ma upe koi ia me Mehe website ko e na now.
1: The sup spot. So the sup spot, THESUPSPOT. The sup spot.com.au. Ba, siop, ko faka kau kau ya aku ke foi polo kalama ko ni ko foi me uluaki na ko faka kau kau ki ai. Ko ngahi tamaiki ko api ako. O ku nau ki I, ko tamaiki anga lele I ka nau ki I, o ki ai pe nau ki unganga ko. He? Pe o ku ikai ke fuusaya api. Ko ngā hita mai kia o kui whu ke o ngō ua ko e, he, ke nā mentor mwe mea. So ko ia, ko e whu I business for all ia I kufifini e kautonga, whakale e kautonga ko e the sub spot, whu I business ia ele noa mo Chris Latu, o whalahi at kia moutolu kotoa, ko ta whu I whas hoko, so me hoko e ni mai a toko. Ko ta whu I whas hoko, DJ Sake, ia ki tala noa nai kia DJ Sake, moutari mai.

0: great community radio. You're listening to 2MIA FM, the local one. Hashtag part of your community.
1: Oh, Osiwa Fitwen Mehenima. Okay, hello, DJ Sake.
2: DJ Sake ni tene I heni I. Aho raki ko nove ma he.
1: Aho fitu.
2: Aho, we, aho fitu nove ma, ma tu te tau si o tau tau tore aho raki.
1: Eh.
2: Pa te tau henda tue aho fitu. Kona o stara mai sake ya, e tai to tong.
1: Sake, sake. To go play with my heart, Juan, eh? To go play with my heart.
2: How go sake he pau ke ki foki koe moho puaka tai tō tongi, foki moho mori tai tō tongi. Koe ngahi mea ia he ni o free be ia. Pe teke foki koe me ngahi mea lahi, o lahi ia I he tō tongi, he? Sio, suke ngahi mea koe ia he. He DJ sake te mauhanga tari tari re rei koe. Pea ka pau ki se ne, ke fe eva mai mo sake ki hene. Mou ha o eva mai. Fe tua ne kau I tari ma oe waine lahi. He? Te ke foki moho puha waine. He? He nau.
1: Puha waine mire, kato mori. He?
2: Mm.
1: Koia. Maha foi hina o rive.
2: Foi hina, hina, foi hina lolo o rive.
1: Mm. Koe whakamanato atu pēni ki he. Hame nā kua wabababa. Nā kua. Oku. Kume ka volunteer.
2: Iyo.
1: Kume ka nā e ka useo he ase Facebook ka. Oku kume ka volunteer e kua fifini. Ke he oku mei fai e Griffith Springfest. Ai orange sculptures goi I loto kolo.
2: Iyo.
1: Iyo. Mm. Ke ira oku yaya kaka ia oku nā whātatong tikite. Ke nā hau ki Griffith fifini. Ke nā o seo ke umea goi.
2: Mm. Kaka fanga fui mea ko ya.
1: Orange sculptures.
2: Oh, I gonna fucking fare ulanga ke mori he.
1: Ulanga ke mori.
2: Fanga fui mori. Ulanga ke fanga fui mori.
1: Mo kukoloi, kukoloi, mo tolo TikTok mai. Ko Griffith Springfest orange sculptures go out Griffithy.
2: Yeah.
1: Ke pehe ko e fui mori fia o kuna nga we aketa. Ke ngahe umea ko ya lo.
2: Hange ka ko fui mori mahalo taha taha kilo.
1: Taha kilo.
2: Taha manta.
1: Taha kilo fefe. Taha kilo. Ko taha kilo.
2: Anga pek fanga fofu a tonu au pito eksio.
1: Iho, kwa fwa, mori e taha kiru, mwe kakai e varu ngea unga wha volunteer ke nga fukutu e umea.
2: Iho.
1: Ngā lo pe ia, he taku o siko mana tu e Riverina Tongan Community Association e mau whakataha ke mau langa hafo I mea, he?
2: Mm.
1: Pea, mai ia ke tau ni ngā loia, he? Ka koe o si koe nao ngao aki koe mori koe ta aki koe ume aki lalo o kuna te whakafoke nao tau ke factory mori o ngao aki juice o kos motua e mori naka ilo ngai e juice aki e mori kong motua
2: iyo
1: so ko ia so ko Griffith Springfest ia hei I o ka topa taha taha ki o ka topa ua wha go spring fest ia ka foi sio ka tau foi mea ia taha fai Griffithin
2: iyo
1: foi wike ko ia. Koe whakamanatat pēkia mō tolu o ku mō whanongo mai ko tonga te ieni a Griffithi e lelei he aho fitu a novema koe aho koe ulak toko naki pē he I novema he tau kotoa pē pē o kei whakaafea tu pēkia mō tolu mō whanongo mai ka pau mō fie whakalele ha mō ki istolo mea kai pē ko ha mō ki istolo maketi he whalani mō mea pe o kumau ki fie ka wan ke faiva, he? Pe o kia hau ki tale niti hange ko e vau niu, he? Mm. Ok, ok, hei, ok. Hei, ko mau taulo ko mau whanongo mai koe to ose ne foi hina grappa, grappa a lolo, ko ose foi grappa a ia.
2: Ko hai grappa ko mau
1: atamai. Kia mau taulo koe ke mau ila grappa, ko foi kapa maalohia o ngawe, o ngahe kau I tari. Oku pesene fafitu.
2: Iyo.
1: Mm. Pa ino kwa foi ipo fia. Ua.
2: Ikai.
1: Taha mako.
2: Tu holoi.
1: Oku seo mai aloro ia ke au. Ka koe si flu pe e au. Ikai, kong tau tukaku
2: tai miniko pe. Fai mo vave tai mika o awa uia. He ko ilo kumei moho e puaka. Kilo tonga tun puaka hako
1: wale au. Kwa wafet ke o api oku nam le rei mai ho api hea. Kwa fe mao
2: ke o alu ki api o kai. Ka pau ke whanongo mai ke whekaya. Lele ange ki he. Fika fihanao. Fika tolu noa.
1: Ho api?
2: Iyo.
1: Eke mai ko ho tua si lage.
2: O hau ko tau kai, okay?
1: E pea ke o kfine eiki, sayula, pine atu pei api, te o hau pe maha. Ei, ko mei I ka aina he stou. Te o ki alo kai po I a lolo, pe os pe ia ka to ki arat ki api, eh? Te o hau moho mei kiri puaka. Ko ia. TJ Sake, ma alo au pito ko TJ Sake e a umai ki kufifini ki he tonga te I koe a kufifi a hafitu a novema. Foi fast koe ni ko, hai foi mea?
2: TJ Sake, wisa koe whakapō.